kiri won to wa npe kan ni onile iyen la won ti an tata mo gbadua laaro yi o ta lo sami gbogbo apere ta gbe ni olowo ajiraye yi danu laaro apere ti ani omo gbomi si o wa gbe lodo loju ala gbogbo eru wo ta di olori loruko jesu baba mi yi danu laaro yi o gbogbo taye di le olori mo pa oluwa so loni ajiraye yi danu laaro yi eru oran ti an di le ori re loni baba mi yi eru yen danu o man ti an pe ni eru wo

eru mu wo ke ta ni oru eyi sa gbe kete kete wa soko ni o di eru o dile mi lori o di eru o dile aburo mi tan pe nse ri o dile lori ngba to dile lori eru si to po nle iya mi wa joko le o wa

dry to fi eru yen tigi wa o ma ni agbara igba to gbe eru yen dori tan awon de la nru lo e wo meli tan ru lo orun ti wo mi ati ipo loju kan na o de ru igba ti ya mi gbe kekekeke o gbe dori tan gba beru se gbe ori tan loju ese teru dori tan nkan mi bere o wona bi o se dede o fowo mugi o fowo mukukute at the end of the day o sa dede pelu eru yen awa bere si nru lo lati abule kan si abule mi yen iyen ni eru taye dele olori mo be ni to laye ati orun so to ba sami gbogbo eru ti aye dele olori eru owuwo ti aye gbe ni olori o ya loni aye danu laaro ngba ta ma fi ru eru di abule orun ti wo ekun ni asun ekun di abule ni sugbagbalagba ki sunkun ti e awa sun ekun di abule ni ba se ndale be o di garagada asubulu le afeyin lele mo wa nfa orun wa mo wa nfa orun gbe wa tori orun ti ki male mo gbadua eru wuwo laye gbe ni olori o ya loni ayeraye yi danu eru wuwo telomina nru oru lori omo oru kaakiri eru wuwo telomina nru oru lori aya eru wuwo ta di lelomi lori lori aisan yan ti di eru wuwo ti a di lelomi lori lori business ni o gbese ni sa nwole gbogbo gba lo n gbiyanju ati dide sugba gbese o je egbo oro oluwa gbogbo eru wuwo ta di le ori re o ya ayi danu laaro mo bẹ ni to laye ati orun soro eyin kan gbọ mi e je gbese te mo bẹ ti san ṣugbọn mo ba olorun soro laaro owo to san gbese ni ori agbelebu o ya ko san gbese re bayi eyin kan bẹ bẹ se n try lati dide bẹ le tun pada sile egbọ oro oluwa owo igbedide o ya ko gbe aye re dide eyin kan gbọ mi nibi te wa e n gbiyanju e n tiraka e n lakaka ṣugbọn okunkun o je ke lo egbọ oro oluwa o ya aye yin dide nle aye yin sare aye yin dide nle aye yin sare ohun gbogbo ti ọta ti gba lọwọ yin lẹmẹkẹtoto robodi sendeya yamaka prakotezia o ya loni ohun gbogbo ti ọta ti gba lọwọ yin ada padà báyìí aye rẹ dide níbi tó o ti ń ra kòrò tó o ti ń ra bàbà tán fẹ́ kó dide aye rẹ dide gbogbo ẹ̀yin tí ọta ti sọ ọmọ di ogun fún lórúkọ jésù ọmọ rẹ gba iye màmá wo ló ń sàmì ọmọ rẹ gba iye gbogbo ọmọ tó ti dogun fún ọ ọmọ rẹ gba iye aye rẹ gba iye bẹ́ẹ̀ ló máa rí o ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wo gbogbo ọmọ ọlọ́rọ̀ pátá ẹ̀yin tẹ́ ń lo facebook ẹ pàdé mi lórí facebook lọ́gàjọ́ òru tó bá wà lórí tiktok pàdé mi lórí tiktok tó bá wà lórí youtube pàdé mi lórí youtube lóru òní aago mẹ́ta àbọ̀ lóru òru àwọn áńgẹ́lì mi ọlọ́run ló

Be agba won be nbi ohun na ngbe soke gbe wale o fun ani awon oro iwori labe aso e to fun ani okun ati agbara lati ma tese waju oya e je kemi o da yin pada sinu we royin Vanguard bo ti le je pe ebe ti ojulowo omo ogbomoso nibi to nora de ilegbe ma sofin agba ile ye oda emi na rora wole kan le sibe o le to nje ka ri gbo wi pe eto fira re bale lasiko ti legbe ma sofin agba orilede Nigeria e ti osengere olori ipade kan lati daju pe aba idasile ile ise olopa jake jado ijoba ipinle Benue idun ni ogoji e to wa ni toke ti le orilede Nigeria ori atileyin ati abuwolu won ni koda awon agbagba ileye ti ilana ayipada otun ohun to soju won awon agba wa nbe olori osise oba ni le ise are orilede Nigeria Femi Bajabi Amila Gomina Obasanjo lati ipinle ti Kaduna Gomina Dapo Abiodun ti ipinle Ogun Gomina Lucky Ayedatiwa lati ipinle Ondo won ni kaluku won ni oduro wamuwamu o le to si je pe aturi awon agbejoro agba jake jado ijoba ipinle merin idun ni ogoji ti orilede Nigeria won ni ko yo ipinle Anambra Akwa Ibom ipinle Ondo sile le to si je pe awon agba agba lagbo isejoba ni orilede Nigeria won ni won sengere o sebe ipade na ejambu oro de duro won ni saaju tele tele ri lasiko ti won gbiyanjo lati lo ilana oya eje ka se amulo ero ayara bi asa oni ka fi dibo ohun o oya se ka buwalu abi ka tese duro die won ni eje mo pe ope yemi bandele eni so na je oko gbogi ni legbe ma sofin agba ile wa o na lo kokko na wori o ke pe edakun tori olohun ero yi o nse fakafike ero ipajupi oku lo won ni bi ogbon iseju oni afi duro ti won wo pe wa tun se ke lo baje nbe oya e je ka yewo a fe se amulo re won ni sugbon sa won se ke ni ohun oko sele o lo ba ku daba pe oda e je abere si ni ma se eto ibo wa e je ka tesi waju ohun ko ohun ko gbodo je adina gbo oku ohun won ni leyin eyi o na ni adari ile o ba se alaye pe e je ka adibo enawo oke nja faramo idasile ile ise olopa lawon ijoba ipinle merindin ni ogoji ti mbele Nigeria ati olululẹ to wa ni Abuja won ni eje mo pe won nawo oke loge owo lo erebente won ka owo na won ri wipe ni tooto a je pe aba na o ti di ohun nu o won ni nilegbemo asofin agba ile ye nya ba se alaye pe be ni oda be be lomo okunrin se awon ti sere be won ni akoko bi an ba bere pe kini to fa idasile ile ise olopa ijoba ipinle ni awujo wa won ni abala ofin oko di mefa o le rugba eyan section 216 won ni bi abawo wa ntoto abala ti ofin tin se alaye na ni pe orilede Nigeria ojo iwaju re o sese kawon ipenija kan e ti omo ba eke eto abo re finra ko mo yoju sugbon sa ona bayo re na ni wipe idasile ile ise olopa jake jado ijoba ipinle merindin ni ogoji ati olululẹ ye te se Abuja yo ma je ona abayo egbo adupe ise ohun o debi to lapere sugbon ni apa abeje akoja se ipinle ti Kaduna to pe gomina Obasanjo eni to na se alaye pe baba ni awo wa e dako e siju anuwo ni o e siju anuwo ni lawujo o oni egbo oro e siju anuwo ni lawujo eh o le di pada o le de eyan atata o tun le wulo fawujo oni ewo e gbagbe yen o enikeni te ba ti gbamu to je pe eko agbe bon ni ko gbodo to duro mo e se be e ye nbe fun e je okoja lo ko dagbere fole aye ti awaye ni o nigbati gomina Obasanjo en to tesiwaju nu atotonu re eyin ni ojoro ose ta wa nibe lasiko to sengere sori eto kan nibi ti o tin fe oro jomi toro oro pelu e o ni se pelu oselo won lo na ni salaye pe ah baba ni ka wo wa gbogbo awon agbegbe ti o le su ti o le wo baye o ni ko agbebo lo bere re o won bere si ni pa awon eyan danu won bere si ni je opolopo awon eyan gbe ati ya lomo ato

0: lásìkò gbà yẹn yóò sì lówó lórí díẹ̀ ju pé ká dẹrùn ọwọ́ akọ̀dún kan lọ kọ̀jẹ́bọ̀sẹ̀ lóhùn ọ̀jẹ̀ lápá abẹ̀ yẹn ó yá pápá láti bẹ̀yẹn àsìdègò jẹ́ ń tún gbé yín débẹ̀ káàṣì ẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ń béèrè kóòdù yẹn *347 *1004 *2# ló máa gbé yín débẹ̀ *111*1#. *347*1004*1#. *347*1004*1#. In the next 10 to 15 minutes, àlàǹfààní àti ikoto. Ó dinú kọ sí Real Madrid o. Marco Cucurella ó sì jókòó ara rẹ̀ jẹ́. Kọ́ ọmọ fa ọwọ́ ara rẹ̀ kọ́ ọmọ fi fa jọ̀gọ̀tì síra rẹ̀ lọ́rùn. Pẹ̀lú ẹnu rẹ tí ò dùn ẹnu rẹ tí ń jó belebelebele ohun òjò ọlẹ́nu bí àgbà ní wakọ epo ẹnu rẹ ó mú. Ẹbí ò ti lọ́nlọ tiẹ̀ fẹ́ lòmíì tó bá fẹ́ lọ lọ́rùn lẹ̀jì ọ́ lọ́nlọ tiẹ̀. Mọ́ jẹ́ wọn ká mọ́ ọ lọ́wọ́ ẹni ẹ bá bá pálọ̀ rẹ̀ lọ́yọ́. Ẹni kí ni tọ́sẹ̀lẹ̀ ẹnu Marco Cucurella ẹnu rẹ̀ mú ẹnu rẹ̀ ò dúró. Wọ́n lẹ́nu rẹ̀ ò bò ẹnu rẹ̀ ò bò wàhálà rẹ̀ ti pọ̀ jù. Èèyàn bí àgbà ní wakọ epo ní ẹnu rẹ̀ belebelebele yọ mọ sẹ́nu belebele. Kí ni tó ṣe wọ́n ní bíi màkósà lẹ́nu rẹ̀ ṣe ń jó ní ń jó bíi màkósà. Wọ́n ní ó lọ́n ó rè é wáìnì Enzo Fernandez ni o. Ṣé mọ̀ pé òun ti lọ? Chelsea ti gbà fọ́lọ́n lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ pé wẹ́ èèyàn rìn ín sọ wónù àti pé àjò olè dundun kó dàbí ilé a sì mọ̀ pọ́ mọ́ orílẹ̀-èdè Spain ni Cucurella kò sí wàhálà bọ́ bá lọ́n padà rè lé wọ́n yọ̀ǹda rẹ̀. Sọ ayẹ kọ́ jẹ́ pé Cucurella ni ó tún wá mọ́ rè é gún Enzo ni ó mọ́ rè é gún kẹ́sẹ́ wípé Alaye Fernandez àsìkò tí World Cup ti ń lọ lọ́wọ́ kí ẹjọ́ Amẹ́ríkà ni àkù tí World Cup ti ń lọ lọ́wọ́ yóò bóun gbogbo nǹkan o àdúpẹ́ fọ́lọ́run o. Lẹ́nso náà ni ẹ̀yin ti Galatico ẹ̀yin ti Ala Madrid wọ́n ní Cucurella náà ń so steezy pé àwa nìyẹn o ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ti blue. ọjọ́ máa bọ̀ kó wá darapọ̀ mọ́ Galatico Cucurella ní sọ́bàá fún Enzo wọ́n náà máa bọ̀ kó wá darapọ̀ mọ́ Galatico. Bó ti ẹ̀jẹ̀ yí pé Enzo ọ̀rẹ́rìn músẹ́ ẹ mọ̀ pé mi ò bá wulẹ̀ Enzo ẹni tó bẹ̀rẹ̀ wàhálà gan náà ní bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ ẹ mọ̀ pé Enzo náà ni Enzo Fernandez ló ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Madrid. Tọ́ wọ́n wá ní ìjọ tí Cucurella wulẹ̀ lọ́n gan oníkan láìkì pósì bí wọ́n ṣe pósì pé Cucurella ti lọ Madrid o ti ń gbà sọ Madrid sí lọ́rùn fọ́tò ló ti ń rè é láìkì fọ́tò yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ìṣesí rẹ̀ ọ̀jà àwọn èèyàn lójú torí pé bàbá wulẹ̀ bí àwọn olólùfẹ́ kọ Chelsea gan bàbá wulẹ̀ kún akalẹ̀ pé ṣé Kẹ́nsù Odú àbí kọ́ máa lọ mo believe pé 70% wọ́n sọ pé ẹjẹ́ ọmọ lọ reason ni pé ọkàn rẹ̀ ti sí. Bí ìgbà téèyàn bá da téèyàn kó ọmọ ẹyẹ sábẹ́ tó tún wáá da ọkà bàbá bẹ̀ ni ọkàn rẹ̀ ti sí. So fún díẹ̀ èyí bẹ́ẹ̀ bá bi 100% ọmọ olólùfẹ́ Chelsea tẹ́ bá bi wọn 70% ni ó sọ pé ẹ jẹ́ ọmọ lọ kára gbábọ́ọ̀lù míì tí ó jẹ́ tiwa èyí ẹsẹ̀ tí a mọ ọkàn rẹ̀ ti sí torí wípé Enzo Fernandez náà lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kódà kò tiẹ̀ sẹ́ni tọ́mọ̀ yìí pé Cucurella ni ọkọ̀ lọ Madrid torí Enzo gan lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Madrid ń sísọ. Ó yá pápá láti bẹ̀ tá a bá ń sọ nípa ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé yìí gbogbo ẹlámọ̀ yìí pé kì í sòròyìn pé Lionel Messi ó ti fi ìtàn balẹ̀ báyìí pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn jù nínú ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé ṣùgbọ́n bá a bá wá ní ká kó pẹnáàtì jáde kú o. Nínú àwọn góò tá a bá ní ká yọ pẹnáàtì kú o nínú àwọn góò nínú àwọn tí wọ́n ti mi àwọn tí wọ́n lọ àwọn mẹ́wàá tí wọ́n wà ní 1-10 tó mi àwọn jù bá a bá ní ọ̀dà ẹjẹ́ ayọ pẹnáàtì kú o bá a bá ti lè yọ pẹnáàtì báyìí Miroslav Klose ọ padà sókè téńté ni jẹjẹ́ mọ̀ yí pé gbogbo òfin gágbága bíi gbogbo ìfigagbága rẹ̀ eléyìí ti ń lọ bíi 24 tọ́gbánú díje fi ẹ̀yẹ àgbáyé gbogbo góò 24 rẹ̀ tọ́gbá wọlé kò sí pẹnáàtì kankan bẹ́ẹ̀ osi penalty kakan be baba your penalty ku o ni o wa npo akoko baba your penalty ku Messi ni o wa npo keji ifi gagbaga meji din logban to gba 14 goals logba wole ti esi penalty eyin meji din logun goal re ni isin 18 abi merin lo je penalty ninu re Ronaldo Dalima ni mo nso o ke se Cristiano Ronaldo Dalima eyin omo Ronaldo lo lede Brazil o na merin la ni goal ti e na je without penalty merin la goal ti e na do to 15 ni gbogbo goal re 15 ni gbogbo goal re sugbon 14 lo je pe no ti e se penalty 19 games den ye Kylian Mbappe o na ti wa ni 14 goals ti e se penalty 14 goals e ma pe ti e na gbogbo goal Mbappe na ti di 16 bayi 16 abema 16 ni sugbon ba a yo meji ku meji nbe to je penalty nbe ti e na je 14 ti e se penalty Jad Muller lo wa ni po karun 13 goals on lo gba wole ti e se penalty Fontaine 13 goals lo gba wole ti e se penalty Pele 12 goals ni o ngba wole ti o si penalty nbe iyen Pele of Brazil bakana Klinsmann 11 goals lo gba wole ti o si penalty nbe bakana Gosis gba 11 goals wole ko si penalty bakana Ran 10 goals ti o si penalty nbe bi nkan se ri niyan o e bariba lori owo ati kashe ayi koto yen laipe yi ayi koto yen laipe lori owo ti kashe tori awon eyan ti n ganu le fun koto ti kashe ye ayi koto ti kashe yen laipe e je ma ki ma mura re le lapa bi alright oya saba agbabolo fi ko ti ri Sociedad ni e o to da tun se daada lowo lowo bayi fo lede Spain o ti je di mimo wi pe egboju nbe e se to je wi pe ti agbabolo ba tin se daada bayi e ti sare ma lobby re mo e ma lodi re mo awon agbabolo egbaolu kan pe eyin lagbaja kata medu kan eri what of Ronaldo si ni 1 to 10 awon ti won mi awon ju ko si ni 1 to 10 awon ti won mi awon ju ninu idije fi eye agbaye gbogbo goal ronaldo presently ati penalty ati everything 10 lo je 10 goals lo je bayi 10 goals ni o mo ti so ti Messi now gbogbo goal Messi presently Messi lo on top 18 goals sugbon 14 ni o je normal one ti o n si penalty which means pe penalty merin wa no 18 goals yeye ko si Cristiano Ronaldo ni 1 to 10 awon to wa 1 to 10 ni ayo penalty won kuro ta so read goal won gangan to gbogbo goal Ronaldo presently is 10 ati penalty ati everything 10 ni gbogbo goal Ronaldo iyen Cristiano Ronaldo ni mo nso oya lati be yen oya saba ti jodi mo yi pe e ma lordi ohun mo iko Barcelona presently agbabolu iko Real Sociedad lohun o tori pe e je ka ma funra wa ni owo die lara nfe e gbodo ma fun agbabolu na lowo ti e o n wa London contract lati wa ma lodi ohun ma egbe agbabolu mi to hun o si nbe ohun ofowo ohun o koyen iko Barcelona kere e ma si ohun gbo o sugbon lati ma lodi ohun ma egbe agbabolu to hun o si nbe o ku die kaato idi niyan o to n fi so yi pe e ma lodi ohun ma iko Barcelona presently agbabolu Real Sociedad do ohun o si figba kankan awon alakoso Barcelona awon o figba kankan ba won soro tori pe o ma n toro mo contract Real Sociedad player o si lohun o bakan na awon figagbaga to waye lana be awon ti o waye leni boya kamu bi melo kan gbo nbe akudede woye ogbeni tijani oloku dana
1: akudede woye atokun akudede ogbeyin arale
0: awon ifese won se ti waye lana won te ti tesira won loju sugbon nigbeyin gbeyin south africa yan yo lana ni orumoju laaro South Korea, South Africa, South South, nani, suba, ti Africa, Africa, mosola na mola Africa fe o. South Africa le pada yan yo Africa fe o. Suba ni gbayin gbayin, go kadondo nani, o lo fa rara, ko lo fa, mo gbe lowo South Korea. Ni bayi, awon ato le de Canada, na mo koju, to ba di ale ojo Sunday. Se lan vani ati wo fi gagbaga South Africa yin.
1: Mi wo fun ba
0: fuse be ka highlight
1: because in ti o ya opolopo lenu ni ta ba ni ka wo iso gba ball ti orilede South Korea ki se gbe South Korea na je football nation to ju South Africa lo juju sugbon pelu iso gba ball ko ti South Africa ni ifigabaga won akoko ba kan na pelu iso gba ball South Korea na nigba to na na check
0: to na check
1: to pada wa lati owo eyin
0: to wa pada bori 3-2
1: lara awon tawon yan fi wo pe South Africa o le bi guess yen pelu style ti South Korea n play yen game won intensity e high gan bo se n play won ki de se team ti o n gba bo oke bo ile ni sugbon kan temi kan o boya pe iko South Africa ogbon ti won da si ni pe won wule foju di South Korea yen won ri iko yen ge bi gba to ye pe o ti ju awon lo nu competition yi
0: ben
1: pe ta ba so ti pa pe game ese o ju awon lo won wa fi ball e fun won pa da si
0: awa o so sani
1: won fi ball e fun won pada seyin bo se fi ball e fun yi to ye ki ohun na fi wa defensive minded
0: ko fo kan si owo yin
1: ko fo kan so owo yin
0: pe iko to do le yi bo won ba mi awon e won ma mi awon to na o se
1: bi yo ba mo so kan pe eni to so pe mo bo at en ton so befu to na wa duro de pe to ba de mi na wa bi o ni nkan to na gbekele
0: o gbadọ gbekele nkan
1: ti ba se be yo ya danu ni o
0: be ni
1: so en ton duro sile o ye ka won gan sugbon awon ti won bi o se play won fullback won even ogbo ati defenders won awon center fun awon join attack
0: patapata
1: won join to
0: ya ni pe bi ti gbogbo gbesi aye won to depend lori game yen
1: so ibi ti anfani ti wa fun South Africa niyan o easy fun South Africa lati counter orilede South Korea kan to laju kan to boju ri bayi o ti ku 2 against 1 o ti ku 4 against 2
0: kan South Africa gan wa ti an ba wa decisive dada clinical ni
1: ibaju
0: ke se yo kan lo ye ko je ke se yo kan lo ye ko je yes e o to ni highlight te wo e wo dada today mi fa mi ta asiko te mi mo nji ni ti mo mo nji in a game won bo si so o fun mi lanfani ati wo kan wa clinical to ni ke se 1-0 ni ibaju o ye kan pa Korea le ni ri chance dada ta won ye ba ti jade tan e ja wo ifi gagbaga ti o waye le ni nto ana ti lo e ja wo nti o waye le ni lale yi Ecuador, Germany, Curazao, Ivory Coast, ni sorry kana.
1: Tabarika wo Ecuador yi. Lopolopo igba lo je pe ti eko ba se ti won ba se dada first match. O ma je ge bi Korea fun won. Pe a gbogbo yi to ku ogbodo lo bi alakoko yan se lo. Sugbon iko ege agbabolu yen won ti down. Cause in ti won ko wa World Cup, result yen ya won lenu. Yeah, no talk ki se pon ni player to po jujujo sugbon most awon player won important player ni won je ninu club side ti won tin play se Moses Caicedo la ma ni ko wa important ni se agba ball iko PSG Pacho so la ma ni ko wa important ni
0: to fi do bi abi na ina Valencia na ino kebe
1: back na agba ball iko ti Arsenal sugbon lati gba ti Pierre Campe sugbon ifi gabaga koko won yen bo se lo yen iko yen ti o ti affect mentality iko yen debi pe ki se pe won play
0: beni
1: won play won ri chances
0: won ri time won play gaju every coast
1: lo lo lati convert awon chances won yen ni wahala be ka tun wa ni bi luck tun ba won ja
0: na tun wa pade
1: ko na so ba play game ti o ye en gba ball bi meta to n ba
0: ri
1: so o si n da bi gba to ye pe
0: luck ye against
1: you o against you
0: o tun wa koju Curazao
1: Curazao yen de re lara awon iko ti mo iko yen ni mo bi apo ye kan fi
0: kogo kan
1: fi pick pada
0: kan fi kogo kan fi ji pada
1: if iko yen na mo yin o safihan pe Ecuador o si World Cup yi won si woko ko lomo ja ba ko lomo ja si won wa
0: amo ja si won wa
1: ko lomo ja si won
0: wa ko lomo ja bare forward
1: si result yen kere si ntan ko wa woko lara awon team to je underdog to be even ntan ni yen ton ba fi woko ta final ko le ya won yen lenu sugbon o ya ni lenu Germany to fe lo bayi iko igi agbawo lu si Germany ifigabaga igan o sumo ko easy fun Germany ju awon figabaga tan si gba seyin lo yato si ti kurasa o ton pale cause Germany ti won si yi awon ti ri iko yen ge bi iko to o ti fun awon ni advantage lati se number 1 tan yan yan
0: yan patapata ti o ni tabi su baka ka bi ti wu omo
1: iko orile de Germany o de ni fe risk pe awon lagboja ti gba 2 matches eyin te je bench o ma yin de wa play game ele cause awon ti won se po tan se po lekeji awon ti won se tan gbe 4 points jade ni kini kan ja gbon wa nu won o
0: dada
1: kan ja gbon wa nu won
0: o so Kuraza o Ivory Coast
1: mi o boya pe anfani ni fun orilede si Ivory Coast cause tabani ka wo Kuraza o yi lo ta le wo pe eni ti ti ti se kini kan ko ni ko ki taye eni
0: bodi 1 point loni
1: 1 point loni
0: 1 point to ni yen se ma pe 1 point yen le qualify toba na Cote d'Ivoire
1: o na ni mo so
0: o ba na yo fi 4 points jade Cote d'Ivoire pada lenu won lo ma si ni o fi 3 points e ri nkan kan se sugba o Kuraza o si ni o puju Ecuador lo
1: be ni
0: pelu 1 point e to ni
1: o ni o puju Ecuador lo cause bo si wa yen si enu kini won ni Ecuador wa
0: but Kuraza o Ivory Coast kini kan we yan re
1: ta ba ni ka wo ifigabaga won ati Ecuador ti won ta omi yen na iko yen o sumo iko temi o ya pole fun Ivory Coast ni problem
0: unfortunate lati play draw against
1: ko ta ba ni ka wo start wa ta Ecuador ti beat won se Ecuador play 15 shot on target
0: 15 shot on target
1: ninu won gba mewa lota le to tumo si pe total shot won 25 ni Ecuador play
0: awon de re awon eje to block o sin be o
1: block shot o sin be o block shot o sin be so ta ba ni ka wo Ecuador Kuraza o against Ecuador 3 shot on target we ni won play
0: ni agba
1: sugbon nkan temi kan wo ni pe iko egbe agbabolu ti Ivory Coast awon na ifigabaga yi na ko ni je ifigabaga tan ma mu kekere pe
0: ti won fo well option yen mu
1: option kankan mo ni group stage yi onikaluku won ajo play ni sugbon emi ri the individual brilliance gege bi to ma help orilede ti
0: Ivory Coast
1: and awon ton ti ba play ninu DJ yi ati je kan sharp si
0: iko to ti ba Ecuador gba to ti ba Germany gba
1: ati je kan sharp si eko wo ni mo fe le so pe Kuraza o ko lara Germany ati Ecuador ko le dabi si koda Ivory Coast gan against Germany won jam eyan lenu
0: won so pa won wa si woko
1: won wa woko ti ba si se adinga ni figabaga gan
0: ta adinga ba ti mi go keji si waju Germany ni
1: o ti se ki Germany kan kan ba
0: le mo pada lo bi
1: so emi ri Ivory Coast gege bi pe ko le padanu
0: le padanu
1: padanu and Ecuador ti Germany fe lo ba play o ti jam fan fun Ivory Coast
0: be ni bo wule na gan na 3 points ni o ne de bi gbe won ro pe ko si ti o le sele n bo lo Ivory se gba sugbon Ivory Coast ni ko mo wura re ran ni o mo wura re ran to ba di loru moju Japan ati Sweden Netherlands ati awon Tunisia ko lori iyen jare gba awon figagbaga ti o ku yen n o ri koko kan to dabi alara nbe eja yi kotona ti eja oko yi kotona ja oko yi kotona ka to man tin sele bayi ja oko yi kotona star 347 star 1004 star 1 ashini network yi ma se bakan tori ataro lo tin se bakan o asiko yi ko tori o

nje ka ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo ikoni bakan na ka ma kira wa ku dede asiko ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ka kiri agba nlaye ikoni splash fm 105.5 ile funfun bala ofelele nle ibadan afin oba muritala adebayo akande niyan mfr ekerin olubadan tile ibadan ka bi si baba afin ere ele ta wa ti gbe ngbo si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan leto iroyin ere idaraya ele to dun ti gbogbo ma kan si lojojumo yen ni gbogbo ale ojo aje titi di ale ojo eti iyen Friday e ba ti ngbo ti ja ni oloko dana be na le tun mo lanfa ni lati gbo mi awon royin ere idaraya awon aja balẹ exclusive one iyen lawo lesun loruko lootu eto yi otuba babatunde omo olawuwo Alex Ferguson iyen agun ta so lu okunrin ogun bakan na dolapo akindapo o n lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo do ti yin be yen be se n gbo wa anfani n be lati wo wa lori ikanni bani dore ti Facebook e te sibe splash fm 105.5 bakan na ka share hey gege ba se so nipa ti media cashport yen lori ti cash yen lana ode yi oni 1 million pada gbenu si oni 1 million naira oni 500,000 oni 250 200 150 100 o kere ju bawo eyan se gbenu si niyan ba ba so nipa media cashport e mo gbagbe pe bo ba tun di ola Friday cashport yen na tun ma yo tun ma gbera o ti ye yin media cashport ta so yen o di Friday cashport lowo e ti mo ru nkan ba yen na awon to gbenu si ti menu be ti pe gan ma ni be kedere o tun yato si daily payment awon eyan gbenu si lojojumo yen oko kan na de le fi npeye bi meji meta yen ilu na de ni 500 naira pere ni star 347 *1004 *1# ile ma fi gbori wole iyen lale teni tori pe be se n play yen ni anfani awon cashport lori sirisi lo tun je yon be e fi oko kan fi npeye meji ni e de ma gbagbe kan tun ma ja yin si be ba ti igbo tele ma gbo fun igba kokon tori pe cash ayeye ti odun keji ele ti cash e to gbina ya o tun ma waye iyen ninu osu keje ta fe mu yin 2 years anniversary ẹ̀bùn owó tún bẹ lóríṣiríṣi báwọn èèyàn bá ṣe ń ta sí ni bí nǹkan ṣe máa jẹ́ nìyẹn *347*1004*1# website yẹn for now website yẹn ojú òpó yẹn ò tọ́ àmọ́ short code yẹn ìyẹn wà ń bẹ̀ ó ń lọ lóní wẹ́rẹ́rẹ́ ń ṣẹrẹ̀rẹ́ ẹjẹ́ ń gba náà díje ti fi ẹ̀yà àgbáyé wọlé torí ipò ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí n tó bọ́ sáàrin gbogbo orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ yìí torí pé orílẹ̀-èdè ti Curacao orílẹ̀-èdè Ivory Coast ń fìyà jẹ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú àmì ayò kan sódò wọ́n ti wà ní abala àkọ́kọ́ ti parí bá a bá ń sọ nípa Nicolas Pepe ìyẹn agbábọ́ọ̀lù nígbà kan rí nínú nǹkọ ti Arsenal òun ló láǹfààní láti mi àwọn kan dóńdó yẹn eléyìí tí orílẹ̀-èdè ti Côte d'Ivoire tí wọ́n fi ń borí lọ́wọ́ òun ló láǹfààní láti mi àwọn yẹn láàrin ìṣẹ́jú mẹ́fà àkọ́kọ́ tí ìfigagbága bẹ̀rẹ̀ Nicolas Pepe nínú Côte d'Ivoire ló ti ń ṣiṣẹ́ ìríjú rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ ọdún 21 ni òun ló mi àwọn kan yẹn òun ló láǹfààní láti mi àwọn kan eléyìí tí orílẹ̀-èdè ti Ivory Coast wọ́n fi na orílẹ̀-èdè ti Curacao lọ́wọ́ yìí bákan náà orílẹ̀-èdè ti Ecuador òun àti orílẹ̀-èdè Germany àmì ayò kọ̀ọ̀kan ló ń lọ lọ́wọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ abala ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn láàrin orílẹ̀-èdè ti Ecuador àti orílẹ̀-èdè Germany yẹn láàrin ìṣẹ́jú méjì àkọ́kọ́ eléyìí tí ìfigagbága bẹ̀rẹ̀ lórílẹ̀-èdè Germany
ni won lanfa ni lati mi awon agbawo waju ninu ko ti Bayern Munich yen iyen Leroy Sane on lo kokko mi awon yen ko to wa di pe orilede ti Ecuador na lanfa ni lati da pada ngba ti o to iseju mesan won ti fe lo wo mo maworan ele to nse ran lowo fadari ayo baba so nipa VAR iyen video assistant referee ojo pe Ecuador ti fe ri penalty won ti fe ri foul kan le to dabe ni pe ibi ti nkan lo yi ibi ti nkan lo yi a ti mo nkan ti card ti kini ohun result si boya yellow card ni boya red card ni adari ayo o ti lo wo VAR ibi ti o conclude si o ti ye wa kilo ve sele arabirin kini to sele fauni ibi ti ori omo ton to gba kuku nti o teyin eyo o nle yan omo e bo lo sese bayi Leroy Sane wo na de lo mi awo sowo mo si eyin boot re yi o ni agbara no penalty no foul adari ayo ti conclude arabirin yen ti conclude obirin o ti conclude nti e pe ko si nkan to jo penalty si n to jo foul oni o muda ko muda da okay e je nya saarin gbogbo orilede wa Nigeria lori ikanni banidore Facebook e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa e mo n bo wa lapa be yen e je n kokko ya si orilede wa Nigeria na kin to mo tesi waju iyen loke okun tori pe eni to ti je agbabolu ati olukoni nigba kan ri ninu ko ti Super Eagle baba so nipa Finidi George o ti je o di mimo yi pe eleyi te se yi oloku die ka to Finidi George lo je ko di mimo be oni n to ku die ka to ni lati fi je ki olukoni Eric Che ko tu je pe o na ni o mo je olukoni iyen olukoni ko ti Super Eagle niyan o ko tu wa je pe o na ni o mo je olukoni iyen fun iko orilede wa Nigeria ele ti ojo ori won be labe odun 23 iyen under 23 oni pe olukoni ti wa tanle ni olukoni ti wa tanle ba na ni oni pe ko to ko ye ko je pe olukoni Eric Che o na ni o tun je olukoni ko ti under 23 o na ni o je ko ti Super Eagle e na ni o tun je under 23 si o wa si olukoni mo ni se be na ni se ye ni be kede ri baba gbagbi ta ba ranti lowo olukoni Finidi George na ni olukoni Eric Che lo ti lanfa ni lati gba ise bi olukoni Finidi George lara awon ti o ja si ninu DJ Ife Eye Agbaye olukoni Finidi George na o na lowo nbe o ti bu enu atelu ajo ti NFF ajo ile to se kokari bolu alafesegba iyen lorilede wa Nigeria yi pe ngbe eyan sise Super Eagle lowo te tun wa so yi pe o na ni ko tun je olukoni iyen fun iko ti under 23 wi pe ko to tori pe ni ko pe o ni ajo ti NFF ni won kede iyen olukoni Eric Che gege bi yo tun ma je olukoni iyen fun iko ti under 23 egbo so to abi o to so ye abi o ye e ku sowo eyin ti wa lori ikanni banidore Facebook e seun o Olajo of Liverpool Asiwaju Segun Salam oga wa e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa alatani your office e seun gan ni o bakan na Mudashir Ishao e seun gan ni ina gangan Olarin Waju Miki omo bile o ti mu yes lati apata ganga Ibadan ogbeni Odeyemi omo kure nko ajo wa ni bakan na Adekunle Elepo of Gunners lati Ababeji Ibadan bi Yusuf Adigun of Chelsea lati Oyo kini ohun lo bayi o n bo
wa lori tabili yen ama finishers junior ninu DJ fi eya agbaye to nlo lowo e ba nso nipa agba ballu omo bibi orilede Brazil yen ni waju ko ti Real Madrid finishers junior ifigagbaga mete ta ile to ti lanfa ni lati gba iyen ninu DJ fi eya agbaye to nlo lowo yi mete ta o na lo ti gba agba ballu to daaju man of the match o gba ninu ifigagbaga mete ta finishers junior ni o na ni agba ballu akoko to seru eyen ni sata wa ninu DJ fi eya agbaye man of the match against Morocco against Haiti against Scotland o na ni o gba agba ballu eleyi to se daadaaju bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan ogun yemi Safiu Ade Soji Eso Jeni Yela Todi Umu Eshinte Wambe Entori Tiwa Mr. Beletti Up Chelsea Ola Joe Up Liverpool Eshinganyo Odinu Koti Real Madrid Ninu Koti Real Madrid Koti Real Madrid Wanti Kesi Koti Komo Wikwe Omaton Ben Waju Yi Omaton Belodo Yi iyen baba nso nipa Nico Paz omo bibi orilede Argentina ni omo odun mokan le logun ni o ti le logun pese pese iko ti Real Madrid ti je ko di mimo yi pe se gbagbe pe agba ballu yi nigba ta fi ta fun yin ati je oye yi pe a le ra pada a fi ami si ori iwe adehun ile ita ajo se wi pe a le ra pada ile to loyinbo npe ni buyback clause buyback clause yen 10 million euro o ni ko ti Real Madrid ile ra pada won ni ati ra o ati ra bayi tori pe adehun wa pa le ra ni 10 million pada se wa ri ra ta ra yi be ba mo pe o wulo fun yin te ba mo pe nilo re 60 million euro eyin nikan le le ra pada lowo wa ni 60 million euro se wa ri 60 million euro ele ta so wi pe ke wa rai afun yin ni gbedeke iyen di ojo aje monday oni ko ti Real Madrid fun iko ti Como FC lorilede Italy oni won fun won da wi pe wa ti di ojo monday e lanfani lati ti di ojo monday e kan si wa be ba mo pe ni fi agba ballu yi pada si fe gbe eyin le le ra ni 60 million euro tori pe iye ta falu e oju 60 million euro lo bi iko mi o ba wa ataju 60 million euro lo ama tori pe yin jo ni bara wa e ti wa lori e tele ri e li wa gbe ni 60 million euro ba ba den so nipa Nico Paz omo bibi orilede Argentina yen o se daada owo waju lowo egbe lo ngba omi awon metala o de lanfani lati se iran lowo meje ninu ifigagbaga ile to nlo bi ogoji to gba fun iko ti Como FC ninu DJ ti Syria 13 goals 7 assists in 40 games bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash ilawe eyan fi ngbori wole aboju opo ti aye lukara iyen okay loju website yen lowo e mo ti je oye di mimo fun pe website yen ohun kan ohun o lo lowo e amo short code yen lo star 347 star 1004 star 1 hash o na ni e ba fi gbori wole yen ni asale tini lori ti cash yen ninu ko ti Bayern Munich agbowo waju ele to nsana lowo yen lorilede Germany omo bibi orilede Germany yen o be ninu DJ fi eya agbaye o nsise riju re lowo bayi ninu ko ti Eintracht Frankfurt yen lorilede Germany iko ti Bayern Munich oro ti wopo won ti fi ori oko won ti fi so odurun yen lori agba ballu yi won ti fi so odurun yen lori agba ballu yi iko ti Bayern Munich ade ohun ti wa pe won gbe agba ballu yi iyen lowo kan ele to lo bi 55 million euro oni won lanfani lati gbe agba ballu yi o bo ba di
bo ba tin di pari osu ta wa hin iko ti bayern munich ki ma jade tan iyen fun natane brown agbowo waju iyen ninu ko ti frankfurt o na nbe lorile o nbe ninu dj fe ya agbaye lowo lowo o nsise fun orile ede germany o ti mi awon kan o de se iran lowo kan iyen ninu dj fe ya agbaye ile to nlo lowo e Baba nso nipa Nathaniel Brown omo odun meta le logun ni saa to koja lo iyen ninu ko ti Frankfurt o mi awon merin o de se iran lowo mefa ninu figagbaga ile to nlo bi meji le logoji 4 goals 6 assists in 42 games bi nkan se je diyen iyen lapa abe yen e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa lori ikoni bani dore Facebook e seun gan ni o Ahmed Yusuf Adio bakana Afolabi Ridwan Olalekan e seun gan ni o Solomon Ezekiel Obaka e seun gan ni Olaniyan Kabir Oye Oyewole Obaka awon ti agbole motala niyan KB ajo wa gan ni o Abila won Oluwa seun Upman you lati gbora Ogunyemi Safiu Adesoji Esu Jilatodi Omu Up Chelsea bakana Mia Baletti up Chelsea yen lati Oyo niyan Atajo up Liverpool e seun gan ni o te wa nbe tori ti wa Asiwaju Segun Salam e seun gan ni o Okay Ma Kukurella kuku kuku kuku kuku iya gbawo eyin ninu ko ti Chelsea yen ele to ti darapo mo iko ti Real Madrid Kukurella je odimimo ni bi iforo wa ni lenu wo kan ele ti won se fun nigba ti won bi le re pe ah iko ti Real Madrid won de wa bayen na e de darapo mo iko ti Real Madrid lowo kan o ni ah bo se ri niyan awon kan kan wa to mo nbere lowo oko to ba gbe ori wa ti iko fi le convince ohun won ni bi kini o ni se ri bi iko eni iko to ba ti wa n to n kokko mo bi won le re ni pe e gbo family man lohun o ohun ti bimo o ohun ni yawo amo to n bi awon ebi o e jo bo ni eto lera se to lera wa itoju ailera se iko yi se won ni ti won ofa olohun o kokko bere yun oni leyin yen won o tun bere oro lewe na tori pe oro le eko se koko iyen fa won omo pe bo le to re se iko yi se won se tan bo n wa lewe to da fa won omo ma Kukurella lo je odi bimo be ohun e ma sare si iko n tohun bi ma se pe boyo owo lohun ma re owo ke owo ma kere nu ta so amo kini ti won fe over awon omo ohun oni n to se koko gan niyan o ile to ma n koko duna dura re pelu iko tele ti o ba gbe ohun to won o ba darapo mo ma Kukurella ohun lo je ko di mimo be bi nkan se je niyan lapa be ami ayo kokan na lo si nlo laarin orile ede Germany ati orile ede ti Ecuador ami ayo kokan na won si n gba wole ara won lowo lowo yi bakan na orile ede ti Cote d'Ivoire won na na orile ede ti Curacao lowo ami ayo kan sodo yen ami ayo kan sodo yen na lo si n ba di lowo na lo si n ba di o Andre Onana lati nu ko ti Trabzonspor yen lorile ede Turkey se mo ko ti darapo o ti pada si Corinthians yen ni buba agbaradi ti ko ti Manchester United o ti darapo mo won amo ni bayi iko ti Trabzonspor won ati ko ti Manchester United won tun ti jo fi ori oko so odurun pe bo ni o se tun gba ni ade won alayalo iko ti Trabzonspor de gba wipe ki Andre Onana yen asole fun iko ti Manchester United won bibi orilede Cameroon yen wipe ko tun wa darapo ma won won ni ko wa darapo ma won pada yen ni ade won alayalo na ni o titi di sa to nbo titi di opin sa to nbo o ti lo darapo mo won mo ja gbokun si nbe oro ti wopo lati darapo mo won tori pe te ba gbagbe te ba ran ti mo ja yin ton
wipe ba ba nso nipa aso le yi pipada ele to pada wa sinu oko ti Manchester United owo ya re o tun gbe pele si tori pe ade un wa fun wipe bi iko ti Manchester United bi won ba ti lanfa ni lati qualify iyen fun idije ti UEFA Champions League ni sa to nbo owo ya re ki o mo gba losose 170 million pounds 170,000 pounds on lo wo ya re ile ti o mo gba lose o ti bere si ni gba owo yen awon gba oro tun ti wopo bayi ti transport tun ti gba adehun alayalo re mo ro pe yo ti pada si ori oto re yen ninu ko ti transport bi nkan se je niyan ba ba nso nipa Andrew Nana up gunner Bami dada Busari Said awon ti Arsenal niyan Sidoni loju malete ngba yen awon ati Tunde omo Tosho egbon mi dada Taufik Haj won po bayan awon Arsenal yen e le ba won fa laye awon blesso e le ba won fa up gunner sori pe ta ba nso nipa Pero in Capi. Ele to wa ni adehun alayalo lati nu ko ti Bayer Leverkusen iyen lorilede Germany wa sinu ko ti Arsenal adehun ti wopo o ti darapo mo iko Arsenal iyen ni permanent D bayi ni permanent D o ti darapo mo iko ti Arsenal adehun to towo bo pelu ko ti Arsenal bayi adehun odun marun ni o di osu kefa iyen ni odun 2031 ki adehun iyen to tenubodo owo to lo bi 40 million euro o ni o fi darapo mo iko ti Arsenal ile ti iko ti Bayer Leverkusen o mo tewo gba 0707 0707 o n lo bere number yen 2979 lo pari e ta leni to ni owo iyen fun ti tasale to ni ta leni to lo wo yen 0707 o n lo bere number yen 0707 lo bere

0: ta leni to lowo yi ba leni to lowo iku to di pe a ma fi yi se lo iyen fun ti tasale ko pama iya gba ball yen ninu ko ti se number yi o lo ni abun pada mo pada o agba ball yen ninu ko ti Chelsea yen ele ti o lanfani lati tele ile gesi lo sinu DJ fe ya agbaye awon oniroyin fi royin wa lenu wo wipe DJ fe ya agbaye ele ti o lanfani lati lo ewon ni bo lo se ri lara e oni ah e kilo wa fe si ohun o ni kapa lori re iyen ti lo so ohun wa mo ke ni so wo mo sunkun ni oni iyen ti lo hello e kale oruko yin ati bi te tin soro lati ikanni Splash FM ni Toyi bu lati aba beji baba nso nipa cash ese ti je ri tele
1: mori 10,000
0: kini ohun tun ti gbera si lale ye ti je 25,000 naira lale olorun ni atele da yin lo seun customer ke ma pe yin bo se pe yin gba yen bowo yen o si wole won o je ke mo ire o bi nkan se je niyan bo mi dada baba mi eni olorun mo iyen ni Chicago ni Illinois State lorilede America e seun gan ni o loruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo lawu Alex Ferguson dolapo akindapo on lo je ke gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen gbugbe eyin te kiwa yen fun ti tojo obi e seun gan ni o agun lemi pelu alaafia ni e seun gan ni sikiruwa indi oju itere loruko ti temi omo mo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa titi ola ri ata pelu bukun la fi pade o dabo
2: HFM 105.5

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi lale gbogbo le. Today is 25/06/2026. Eku se oni eku boju ojo siri e ka le ninu gbogbo le yi gbogbo le e ka le Pastor Dekunle Epaphras wuli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank e kan juwo si to ba wa anywhere to ba wa ko to lo sun eni baba mo gbe oga mo dupe pe okun lowo re ko e sare lo bu omi die e ra gbe sibi egbe radio mo deja re je n pase sinu e ni bibeli ni egba oluwa gba ofeseyin mule o ni egba woli re o le o si serere ni kete ti n ba so tele si e gbe mu ni ya wa wo bi won ba bi alakalada ya wa wo boya be woru awon olokiki oro to raye emi buku ti mo sami gbogbo igba lori to ba ti sun eni ti mo n ba wi won fi nkan kan fa o lara a dabi igba ti won ba fi blade ya o ni gbogbo ara wa ye ugba ya re wo bayi ati daranje won falasi enikan ni se odani nu won kan dako ninu egbe okunkun lasan ni gbogbo igba ti won ba dako ninu egbe okunkun ila ami ajade lara re won target eni igbo ba gbe omi mu ti won ba tun bi won da ki won tun so pa won fe target e alagbara ile egun ile majemu ile yin orisa ile yin to lo won mo gbogun ti ayan mo re kan si ami apalenumo in the name of Jesus Christ baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo ni loni o sori repo

0: ni baba mi mo gbe oga e wa yi e yi so to egbo mi yen segbe e yi so si e dupe lowo e ni ose ose ose oba to nfinan down ogo ni fun o jesu mo fe ki mo gbe eyan mo olohun ko dide ka jo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo marun an bo ba se nke mo ke siwaju gbe omi yen dani eh o le je bottle water bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. O Messiah, Olorun wa won me bi won se ndunu. Sunday ni o je oni communion, isin agbara ta mo se lekan, obo si se dupe. Eyin omo Olorun e mura. I'm gbaradi fun 77. I'm gbaradi. Enikan ni woli, won le nbo leko ni Saturday. So e ti gbo ni lagbara eni to laye atorun. Iyen ni oni ja se soru mo ni ale ola Friday. Isoru ti council lale ola. Isoru ti council tori mo nlo si Abesan Stadium. Mo ri osu mare pada, mo ti lo nijo Tuesday. Oluwa no ke kan. E meji lo ku ti ma de silu Eko. Bi n ba wa ni ojo Saturday ma tun wa boya ni Monday enikan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo Saturday si Sunday e won ti ya ise ni isin e wo bo se won ga to ko e o ko e ti ko se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: imi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati ilu Ondo ni 2021 oni mo tin gbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 77 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo etiti ari aran ni se ni ta ba ri mo titi titi to fi di on the 6th July mo gbe program la around the 6 yen to je ojo Sunday mo wa ro wi pe oma de ye ki n jade si oro omo yi awon eyan so pe ki ma dake mo ni angbadura emi ni o gbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojojo Sunday Monday ohun ni 77 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo ma n gbo program e lagu marun marun dadi wa wa ni oni ko buru oju won change emi o so ron temi
0: nice gbogbo eyin baba mo be yin ni time ten gbo mi mo joju e o change Sunday ni o je oni communion isin agbara ta mo se lekan obo si se dupe eyin omo Olorun e mura angbaradi fun 77 omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yin so lo e je mo gbo nti so bo
1: tori ni o le jeun nigba to di ta ti church de mo mura won ni je mo lobi opa mi asimi mo ti mura yen oko mi na mura
0: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo Olorun niyan won ni ba won se mura oko awon na bere se mura a jo debe ni e mo won ti o sele nu le yi
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen ni ba se de gbamba e ta wa bi ta ma joko ta gbe ẹrù atagbedani tagbe síbẹ̀ ayípo ibẹ̀ yẹn ìgbà yẹn lẹ sọ pé kí ẹ̀kan ni kí wọ́n yípo bẹ̀ ayípo lẹ́ẹ̀kan nígbà tá ayípo àwa fàbọ̀ sí ibi ẹ̀yìn ọ̀tà a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà èmi àti ọkọ mi mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọkún sí Ọlọ́run lọ́rùn a gbàdúrà yẹn títí títí títí aago mẹ́wàá lù jáde wá ní Ọlọ́run ti bá wa sí Ọlọ́run òjijì tó gbàgbọ́ tá a sì tọ̀ wá ẹ̀ bó ti bá wa ṣe ó ní kí n jẹun pọ̀lọ́kì mi ní kí wọ́n lọ ra oúnjẹ wá bá a sì dá abájọ lọ ra oúnjẹ yẹn nígbà tá a

strong oni bi ti won jaju si ololohun oni be lohun ti ri to ma gbe lo si hospital o sugbon na se phone wa lowo ohun oni ohun ba charge on to ba da ro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole hello oni hello mami mi oni bo le wa oni nbo ni wo wa lati jejo ah oni gba to nba dele olohun o salaye fun mi bi ta si teyin atoko mi tin gbadura mo so fun olohun mo ni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe tin mi ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen ni mo ni mi ni lole oko mi lati gburu re na agburu omo yen lo to ati ododo igba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa le pe mi pe mami mi omo yin mo ti de ah mo yin lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 77 october o tun re akobi mi debi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa jaju le fun wa nigba to ti mo ni a emi mu omo yin lo si olorun ojiji o olohun le wo moto olohun le rin mo la gbe e ngbo ba de be wa rin ku dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross si bi ni si camp grant ngba ta to fe wole lati enu gate yen ah oni mami mi afefe kan si fe lohun oni aya hun tin lu to re ohun yen oloko lo de stop mo lo dangba ta ba fi yi portorium mo ni won no ri pe wa wa oke o ri pe jesu wa ni bi aye po lekini afa lowo ngba ta de bi ti atun ti fe ka elekeji oni mami mi oni e mo fowo mu mi o oni e mo fi owo mu mi e amba n tele leyin pe komo subu aye po ade bi wajo ta yen nibi eyin ota oni je ko n gbadura nbe o daya dele o yi ka o buye pebe o fi rara oni mami mi ni nje alo se la nsare ta n tele omo yi leyin a sare tele leyin ni nibi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyin fun mi nigba te se birthday o da pe september mo ri tori ta la joko ninu orin yen mo ti ko awon eyan leyin mo ni wa wo bi olorun ti se yanu fun mi awa ta wa ngba yin ga a lodu moto wa ni ngba ta yipo ti adebe ti won yi won ten se program lowo ti awon olomo ti won ti gbogbo won wa ti kaluku won wa ti won ka ti n lo bi 180 wa nkini kan ah mo ni baba emi na de ni omo kan last born mi to ti marry lati 2021 ti ko bimo ta awon ojo olorun fun wa so fun olorun baba ko to di pe baba ise birthday won ni odun 2026 mo fe ki omo mi ko kemi no wa ki won a dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa dupe lowo iwo olorun igba ta ti a kuro nibe ti program pari ti mo dele tori oko re yen lo ni low sperm count emi yen ni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re nigba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lo dade won amu osu yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osu yi ọmọ mi náà di ọlọmọ ó bí ọmọbìnrin lantilanti ìmọ̀lẹ̀ ayọ̀ olúwa gbóhùn mi testimony mary ọmọ ọlọ́run òjijì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run dáàdì mo tó gbà ládùn alẹ́ kan ṣiṣẹ́ mo ti wò kọ́ta ò gbógun tó mo ò ní borí ayé tiyín náà mo dúpẹ́ díẹ̀ rí mi nìyí o oore lantilanti mẹ́ta tọ́lọ́run ṣe fún mi ní orí òkè ọlọ́run òjijì ní 77 ìdí ẹ̀rí mi nìyí o dádì ẹ bá mi gbé ẹ̀rí tèmi náà o dúpẹ́ lọ́wọ́ jẹ́.

0: so.
1: Nice.
0: To ba di ipade 7-7. Ninu ipade ta ti gba baba iko ati iriju Eledumare Intercontinental Provincial Pastor. Ta fi gba won lalejo ninu Church Intercontinental Pastor. Ti Redeemed Christian Church of God baba kale jaye. Nibi ta ti gba won lalejo ni agbara eni to ni aye atorun ni Jesus City. E wo nkan emi Oluwa ni gbogbo oko awon eyan te ngba ajo yi e lo gbadura fun won. Sunday ni o je uni communion isin agbara ta mo se lekan obo si se dupe eyin omo Olorun e mura
2: e ka ro sa o emi Olula ni Oludu ile mo de o God of suddenly, God of suddenly, God of suddenly. Emi na ti le ri o, mo ti le ri o baba. O sele nigba ti eni ka bu omi, mo bu omi, mo kunle e gbadura si e de mention bi to se mi sinu adura yen. Eni ka mu bi mo se mu ton kini yen jade lara mi o wale ni kini kan na mo ti lo se hospital mo wa di customer ilu America ni mo wa o tun kokon so pe o se mi ni pe ni baji mi gba ti won diagnose won ni arthritis ni won ni won ri o so around the waist mi odudu odun kesan re baba o mo ti sun pelu irora ti mo sise ninu irora gba to tun ya won tun so pe sciatica won ni spine mi o bend leyin won ni o lo fa pain yen tin ba ji pelu pain ni mo sise pelu pain ni o wa sele ni owo otun ni apa otun ese mi lati waist mi lo sisale. Ṣugbọn ni on the 10 nigba ti a ṣe adura yen tan Oluwa wo mi san mo wa dupe ori na mo dupe o baba won le nṣe ogun ogun ko to ba de jo ogun ni o da ṣugbọn ogun temi mo pe e ṣe ko ju ogun Yoruba ti e nso o ejo e ma so Yoruba yin lo e tun tumo e Ibadan is the largest city in Africa kilo ade ti jo yin oni kun o lati kun nitori pe awon eniyan fe gbo Yoruba baba mo dupe o God of suddenly e ku se e ma sise yin lo owo yin a ma lo soke si Olorun a ma dabobo yin o ijo yin omo yin gbogbo awon te kojo a o dejoba orun ni oruko Jesu Christi aburo mi lo ni ki ma gbo Olorun ojiji. Mo ni owo tun ni Olorun ojiji 2004 lo so be fun mi mo de ngbo mo ngbo lati gba yen mo da owo mo san owo ori radio owo YouTube ma je mu ati tawon omo mo kuko san o mo san o baba mo dupe aisan yin lo ara tu mi ko si pain mo Olorun alagbara mo dupe o e se o e ma ba se yin lo ni oruko Jesu Christi Oluwa wa ami tin ba ri aye Olorun ba so wi pe mo nbo nile baba ma te ibe yen ma te church yin o ma debe ni oruko Jesu Christi Oluwa wa ami.
0: To ba di ipade 7-7 ninu ipade ta ti gba baba iko ati iriju Eledumare Intercontinental Provincial Pastor ta fi gba won lalejo ninu church intercontinental pastor ti Redeemed Christian Church of God baba kale jaye nibi ta ti gba won lalejo ni agbara eni to ni aye atorun ni Jesus City e wo nkan emi oluwa ni gbogbo oko awon eyan te ngba ajo yi e lo gbadua fun won Sunday ni o je only communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo Olorun e mura
1: e ba mi ki eni agba ojo e ba mi keni to joko sori ite o e ba mi keni taye atorun bo o e ba mi ki oruko temi ni Olaide Agbolu Aje lati owo bale ibe ni mo ti wa mo dupe lowo Olorun baba Olorun omo Olorun emi mimo mo dupe ninu ipe ta fi pe baba mi Odekunle Epafra awon na oni so mo nu loruko Jesu ile ologo ajo won ko wa debe ajo debe ni lagbara Olorun won ni so mo nu won si ni sayanu won ni fira won sise iranse o mo dupe fo Olorun alaye to mu enu mi kun fun eri ni oni lo je kemi no so oro lori afefe ipe ti Olorun fi pe baba mi Odekunle Epafra ipe gidi ni ipe ayo ni tori pe ngba ti a fe si auditorium ni Wema won ni ki a ma wa sibe ipe ka wa ma toro nkan ti a ba fe pe ko to di odun ti nbo mo si toro nkan ti mo fe omo mi kan ti lo lati omo mi boya bi third born mi o ti lo lati bi odun merin o si wa ninu yin ti mo wa toro ninu auditorium yi pe ko to di igba ti auditorium yi pe ti o ba pe odun kan o ni odun ti nbo o ko mo mi o ti de o ile mi ti mo si tira lati bi odun mejila o ti lo ko odun mejila bayi o wa ninu nkan ti mo so fun Olorun pe ko Olorun o ba mi pa ko ba mi ko ile na lati bi 12 years ni mo tira ile yen nkan ti mo tun bere ni keta ninu nkan meta ti mo bere Olorun de ti se meji nbe mo de ni gbagbo pe Olorun ma se iketa ohun akoko ni pe omo mi to ti lo latodun kerin pe ki Olorun o ba mi dari re wale mo dupe pe Olorun ti ba mi dari omo yen wale ile ti mo sira lati bi odun mejila mo dupe pe Olorun ti mo ti bere ise ni ori ile yen mo ti yo 2-bedroom flat mo ti n gbe lo eri mi keji niyan eri mi keta Olorun ko wa se fun mi mo gbagbo pe Olorun to ti se meji nu meta o si ma se eyo kan baba mi o ti an ba so pe ogun le nse e ma so ogun fun wa o ogun o ba wa lara mu o ba wa lara mu e se ni pe ipako ogbon su ti o e se o baba mi o e se o e mo se o arugbo ojo February wa ko ni fi sile o ko si ni fa wa na sile o e se pupo o e se o eri mi re o e ba n gbe

0: kaba gba aye le nboro
1: ah ibi tan ni kon se de o
0: ara oni ni lagbara lowo Iledumare
1: kon
0: se won ku atileyan omo re o
1: ni
0: won ja wa pe mo ni wu ka ta ti fin pon wa oni gbo lagbara lowo Iledumare ajogun le sebuti ayo.

0: mo dabijo mo
1: kan ninu awon onilu to nlu fun robi to ni o ma ju
0: mo le ka bo mo lo si bo kina wo do me nilu to
1: iranse olorun alaye
0: ibi ti ma fa wereba wereba wena
1: ayu iledun mari baba mi si fara pa mo
0: sawari gbo mo ti su sai
1: shekraman shekabdraman salaudin opa musa.

0: Abitoni da duro lodun mejo seyin.
1: Agba na ma ba gba re mo.
0: Eledumare ti tan green light inu ile won la ko yi.
1: Tun ma wi sedo, wa lo tun ti de. Ati ba ni ki tun ma wi sedo, wa lo tun bere o.
0: A se pe ori l'Olorun a se fun kaloko. Dupe o. Ke u ko kawe. Ko mewe ko megbu omo ti jani.
1: Ati mo da me, she sorry. O kan da joko si pe.
0: Nigba to wa mu awon lopolo pipe to je pe omoran ni won ti moyun nu mi to ti kara hun awon to foju yan ta awon to farasin to wa nlo won ti ano iya do wa nsele to na wa bere si

0: mo so lori afefe laaro ti mi o la die de le tan eto to ba tele ojo ye ma so fun gugu aye tori pe olorun o ti se lojo
1: enu gba bi le o ni se mo o ti mo
0: ni o ri fe ni kokan wa na gbo ni dadura to ni bisi gbo awon to nje weje gbo to je aga on the 26th of June 2027 by his grace lagbare ledumare egbe omo ti yin gbo en to ti ni labi ode to nri ranse gale oni kan ni kokan ti wa gbo mi dada awon kan lo bi awa ti le won ko mo kan o dagba to omo si lodo awon to bi awon to bi wa oni sukun ti wa awon na de ni sukun omo
1: mo ni mo nbo ni je ke won de ko mo fi asoda mi mo po
0: kana kan tan ka to ri mi ninu aye
1: alawo bi je
0: ta ba na owo ise kan tan a ri mi igba mo
1: toju ga
0: aya jo jo to ni opin de ba
1: anu
0: gbaro eledumare gbogbo eni ti n be loko gbese ti o le foju mejeje sun tokan mo tori pe gbese n pa won laya a fe kabukun koko a fe kabukun gbangba gbogbo iran gbese pata adani waye mu ko nu aye ti wa naari naa ri lo a je a mu pelu irorun yoo tun sekun ta bu omo lakeji a ba won gbaye nira mo latoni.

si ma gboro okere ka wo ma sukun gbo awon eso to se leso ayo fa won omo wa awon ore danu eyi to nbe ninu awon eso to ngbon mi loju wa boya fun ipe nija kan abo mi mu ipe nija yen ku awon na o pada ko domo odun nunu aye ka si ma fi won yen gan lawujo.

gbagbo pe ti bo esi ti gba ase ti gori ebe mi kabiyesi eledumare oba ase kiki oro gbe fe eledumare oba to ni gbogbo nkan lati na ni gbogbo e lani tan ti okun sibi kan